0: ngaranzu tangdo chechi chebi de dosne jiza ga chunye shi yine tuzu le tuzo ma yoya chi to sa ma ru kon le cho lo yong gui che za jiza du gyo za gar gor che yu go yong gyo che de mi do
1: chen chen la mi yong shi bie
0: tang de tuzu de yo ma shi le ge chen ye mo je yo ma shi
1: chen nga zhong mie nga ji za tong min du nga ga le do ske gi zhong ga na pa lo zhu gi
0: chen da da che su tang da ga da a da ge nya si ni yo che ya ni yo tong shi ngi ni nya si ba zhu gi da
2: ding zhe xian de jiza ni mi ka zu lo zhe
1: 我主意，我现在个状态都正到到七个亿。钱能挨主意。钱能挨主意。到此你只走的，我到去去还了，卡上是要过过债务的。

0: ngani ta wan de se ta jo sa chi de be
1: ji
0: tu ni yun du mi do yi ne ne re wa le ni ji xian da ke ma la xiao
1: lo ti xi ta ji nge kang bu ni ta ta nga sai da

kon ne pyo tho ne taiwan gi kwak fika ya wo yutin de ma ko che pi di na ne wo ren kwak fika sa di ge che chen bu do nga zu de sta ta ne bu yun ne me ne a ke mi do yin ne sang ma da cha chi chi kyo si yi

0: tanda bhaja ding sab ki khor xie zang. Ngang u ne sam shib shi kho chu. Nye shi wei zung la, kwa lu ru xie me zho. Wei zung tu yun lu gaya me brash da, zu brash xie, tang tu nyok chu lang bi ne,
1: nye... Tisha, tisha, rangi ji kia shi la ne, la me te be shu ni be sur xie yi.
0: Ngan ni rogu xie, lo ma zhu go shi ba. Tangu zi xiong zhogu du, u ne ma hu me su zhash du. Ine...
1: Kanda kang chi xin di yu ma zhi ba.
0: Kanda rangi ngan yung xie.
1: Feeling, ni cang mei xin ge zhi. Nga feeling lewe ni mu tangu ne, rang da ji kia shi la ge, nga lo zi di chi chu. Nye ka ba ji zi yu zhi.
0: Tangan zhi xin ga yu na. Nye ka roge nga dip zi ge zi zidwa.
1: Nye ka roge nye dui lo gyeb sin da zi da zindu ka bura si chi. Di zi da nye bu me na ka zhi a.
0: Nga ma nye ka yo ma zi a. Shi wu sung ge gi xie dui sam le o ma dam xie. Tato nga le bu yo zi xie.
1: Di to ne, zi gyeb shi la ko chun lam san hui we da zi. Ko zi zo di ga gyu rin gu di zi xiu ne. Tondo le mi sim ka di zi xia. Chim chi ngui ne xin, zi gyeb shi la ko ga wu yu shi da tang za le mi di zi son za nye yu kong sung ge chen dui du. Mə shi ngan zui dindze zhub thoo maa ri, yinay kong thang zan hii mii di ngan zui sung kio cheeb yi na. Nga ra zui tiwa yaa zhung to khab ri sim ki.
0: Rangay shi wu sung yang aya shi duk si gosh ba. Shangay nga piu bi kib shin dal yang aya shi duk si ga xie. Kan yu chen shi mei lung kyu di yao gu shi doi da. Di na mii bi lop si kinzhe ki mei tsang mu chi yao shi. Ngay ran xie yu da. Kei si ran sim tui shin da yu na, lai la bo ma xie tak shu yu da.
1: Ji xia, nye nian de jie xie yu, rangay kia xie yu mo da.
0: Di rāna simchā yu zāngshī. Tu yu kāgu simchā su chua di wā shubā. Tari ngā tsukyam tu khalā sē, tato sīng di chā gu yu zāng, mā khum kēmī tu wā.
1: Di chā kēne, ngā mā shīne kēn tsukyam tu di yā gāba yu, kēn tsukyam tu di nā chū gu shi tu. Kēn tsui gāzo gi bu di, chī tsui sāng gā gāzo mā rī xia, kēn tsui di chā xio mā rī, chō gu lū tu, nī gā sī. Chē zā, nye chēn rā di gī dian bu chī rī xia, rāna chō gu mā gu di chā tu.
0: Kanda rangke ma to, nga liksum tepe digi chi che tu nye mi tu.
1: Nye shingi, chi kyeb shi la ge nga kabi yo ma ri la, nye chi chok tenda gin ge nga pakcha ya u yo ma ri. Yine nye gin ge rangke chi kyeb shi la nam kyu nye bu ting kyo ma ri. Mi rimu na la da da rimu chi li cheb ri. Yu ri chi na yang ya da xion li ge nga thang li cheb nang si thang li chi ge ri. Nga mi khen zhe yime, kong khen zhuwa kukha zhe yaw zhiba. Rangke u zhu zhe nga thang lin chao yu si lup yin, nyu gu ten zhe giro che bda cha zhiba.
0: Shi wu zhu ge rang neng xi, mi xin da la sam tang xin yi di zhi yin na. Ngan yi zhi di zhi shuwa guay yu ma shi. Lo di bji xi, nga rang khe lin wu. Kanda rang su su le khar xin yi di ne chi, sam lukun chum chu tang ma shi. Ke si sam tu xin da yu na, lam sa nga le ba. Sim na nya de bi na, sui sui su go, nyu zho shi, xi su. Mēshī shīwū sū rāng lē kēn bōr tē, rāng nēng xī, sāma tōng kūtī rā yō mā shī. Kē sī rāng kūchū kūchū xie bī nā, sēm lī xiao mā shī lā, mū nē lē tsū mā shī. Rāng lē mē kīp khari yu nē, ngā shū tā chū gō shī. Ngē lōp sū yā wū kīp chō. Rāng kē ngā, sēm lē sāng yā kī, kū kōp shū tā.
1: Xīn sī.

0: samar khartang yu.
1: Nye muna ne kati chui tu zho yu na, muna ne chui bai ji la, ni wu xia zho yu na simgi.
0: Nangda yu ma shi. Shangka nga da, su su su yi ji qi urda, gang ne da zhuyo su na, nga ra ni di ki dinbe zuwa shi gaya yung gu shi.
1: Gese da, se mu nang xie e.
0: Nga gese yin, shang se mi mi, nga xie ma sung ha. Lo di bishi, nangda yu ma shi. Muna chui lu ma de wi na, ka gui rin da di xin ka ma shi.

0: chua la ta nyung ma ta.
1: Zhang xie mna ca la ni, chang mei xie bda jie gu zhi xia. Yang yang, nye khar xie mei ying nye guo cue sung ai.
2: Tui tu na ti zhe so tu di, ngu ni yao xie zhang xie.
3: Qian neng a.
2: Nga yu gu zhu zhuo yu za, di ring le ya jie bi ni, ni bu tui mei ti xie zui ti gu ma zhi.
3: Di nga yi ji yu. Xiao zheng ge kian ki ma xia ba. Dima ngu shita nga xiaabshi, kiraan sida, tsongxia zhwa yaqta juyin. Maishi chuzhen leo kiongu yorde, ngay kio khe me. Masi, tsongxia da zhwa zuya tiyela, nga liri dina la, shatakta yin. Maishi ne, kiraan leo lo zung len le kiongu me ne, kone di gaan detu maashbe.
2: Rangai jige gang singgu gunze tiyar chumi, nye rigu xe de yin.
3: Jima nye shit kebe chi la, nye dian nangda wa maashi. Bo man zami dantu be ma zhe, shu zheng ngi ge, fei lin di li ri di zhe lang tang gu su yin.

Reddit dung tsarche, tiyu soku tsu. Pyaolong songki, dengba wei Reddit tiyu te, dengba wei yu ge tu, du suru sere wei xin shi la suvi yu. Han yi sena xin je ti nian te mangbu yu tang, rimo mi lan zebu yu jie su. Dengba wei jia su wa xin yin bei nguye ni, jia dung ju jie ku, di tab dian ni ni. Dengba wei Reddit jik su du ni, Lakzai mangpinyam tu dhubi, chokdu ju jesi yinxi. Jaksuwar minshu chiklun tang, towa shudang chang chubu kiba zang ma se. Shengsuwe lakzai tang, gengu ji shibjayang kundu chubu gu. Ti yu sobda, robzam chubji. Pyaolong songki, dato robzam gyabbi, rejite, lariyang mibu na lungi. Che tame, ngar lu yu. Ngāri lūi cāwē rēdīr, lāri yāng wē gālāng bē, rēdī sōy cātrab yu. Tēcī, kūngkūr tāng, zē nā kē chē nyam lāng zīngi dēngbā wē ngē nē, pē chū chok bē rēdī jī lō, tāndū mēn tāng wē chā māng bō yu. Tē ngē bār tū, nīng jī bō tāng, tōp tāng yu bā, tēm yu yu bā chē chē gu. Te che ki le rim ni, Pyao Long Song ki, che li ki gen kui bè, lak zè la chui kam che bè, ngak zè lu zi chi ki. Dengba wè ti yu ni, ngan nè su, sang ki di gyak yu zowar zin ki yu.

0: Sa rup dhugu, kalya dhinte kebri dhugu ya. Da dhru.
1: Chio chun shui. Chio rang... Chio rang gu bu zu dhinte ma chen yong dhugu. Ri qianbu ka xie xie langa sui na jili ni xiu zayang yor da. So li jin zi qi. Nga zo zi lamdu yun zhu guo zi, duda. Nga zi nida lewa ju lao zi qi ni... Cawa kyo zi qi mi dhugu. Ri dong a.
2: Baba!
3: Si.
2: Ma!
3: Ju xiang rang ka jila yong ba.
2: Yong gu bu wo zi duda. Si ran na xia.
4: Zi, cawa si ran kyo bi. Nang cawa jia mian yu. Ele me dit,
2: je me dit bi, chang zhe mi do, de le yong men gan zhi de.
4: A yong a yong a.
3: Ju xia, le san zhuo zhe bu, liu bu zhuo de zhe hua tun gu de duo si gu de.
4: Zhi zhi zhi.
3: Da hu chong zhuo zhe ran qi le tun yong ne, chu bei yang xie ying de, yong luo yong. Wo.
2: Ba ba. Bu gu na qie di zhe xi. Ba ba tu duo san lu di zhe dan liu bian bie xi.
1: Ni wu zhong zhen sai ga qie hu qie bian qu de di zhe xin zhi.
4: Zi, da ran yuo si gu de.
3: Zhi, yong yu de, yong yu.
4: Yuo si gu.
2: Cawa yin ni di zhe xin, dan gan gu na guo tuo mi du, tun duo gu na, nian ge shi lai you ri, ma lam san mei ga zhu yi.
4: Zhi zhi zhi, zhang yong yu xi.
3: Yin jie zhu zi shi gu da, qi bo ri xiang xin ni yong gu ma zhe.
2: Dan gan guo tuo mi du, nga ma ga, ma lam san zhu yi.
3: Qian de se se qi la, yin jie luo li si ne, rang jie li yu le gu.

0: choge, bian choge chetin zhane. Wode, likdub tobe kye gui basarab da kye yo ma shi.
1: Jinda he yu zhi, ran khan du xie xi. Yine nye tengi xie mneng xin, kong ma dik sing sobe rawa da zu tao ju yi. Dem shi wo tong yu.
2: どうぞ。
3: Yeah,
4: 谈得讲这药物有啥？其实电波接电图呢，其实他能够有嘛事。一年六对几枚六皮，卡不卡住事？然给六月嘛学起来。Let's
3: Mujhe jinte chigi de na Tokyo lu sta shwa yo mar da
2: ke gen da la cha chang ni phyu chig bu ji nge tu gyu mar sa chung shiro che chang che yar dang tu bu jing
3: de da guan feng chong zu bu chi bu shi qiao qiao ran ge de shu lo zhe mang qiao duo qiao qiao ni jia na le ne zu ke la mu song a ran lo zhe chang zhe ge ge zhu ge
4: Kisi nal gange da, lop zhong tie gange zha yu ne, te ga gila shu da, nga zui robu qiu shi bu.
5: Miss Kentela, ni ha kus.
6: Ya, di de shu da, acha, zhu zi sabay na puro che yu da.
5: Jala mang bu di de ke shi a.
6: He, di ge nga zui simpe ke yi. Ya.
7: Mo la po na wang shi ngay da.
6: Ale me zhu dang da tak shi.
5: Cang ma yi a chi si yin da.
7: Pixel
5: Kista.

0: Rangke pala la sisi tiri dhubza, ngangwane yishan kiki. Changgu xie na lo chung ni kong ki tiri ngi nimi di. Nye pala, chukku dine tuan je cho le te. Tabudu, nye pala je nyume, gubo nyi yo ma shi.
1: Jinda he la, ngangwane kiran tingwe chunbe chwe nyi du zo nying shira chigi. Yine, ngangzu tiri ndi yon je kis.

0: Tuyun langa sudu jirdan chen na chili jil chingan ne chupa duri. Yine thari poglam sudu kangen chenpo yuwe gan lak zemi na kwasi. Te ma tse nyingay mang wich chay si za ma nen dablo durda. Demi gyad ngab zile mendo, kesi poglam sudum na langa sube chok zonde chun chu duri.
1: Yame doshi, nga zon jim ju ju la. Tepsi yu me gish chwa xing ho, zi ji rang yin, ngu yuwe ngu yuwe, nu shu yuwe nu shu dun giri. Tosne, rangi nga ropa siya.
0: Kacha ure.
1: Rangu rungi xe shidu. Rangi sem shobsigi, nyinyu yuwe.
0: Xe gera chambutiri nyinyu yuwa chung. Yine geri minra ge tango za lelabu yomar da.
1: Geri minra e, chena karire.
0: Guangdu ye ge uri. Lehao.
1: Lehao e.
0: Kamsan sigi uri.
1: Kamsan sigi uri.
0: Dumuji.
1: Dumuji.
0: Sigi ma sa sigi uri.
1: Tomuchi sima sa sigi yubri.
0: Tondo dozai.
1: Dozai?
0: Yash sigi yubri.
1: Hale. Dozai sini yash sigi yubri. Chosho brushduwa. Ori, deshda. Chengye misa es chisha. Rangi jila nga ya woshila ba. Di yue shenge nga jebe lengerda. Asi, misi narma shua.
0: Chinda jimu leila. Mili xie le bia tingzhi nye lian ge mar da.
1: Si. Duzai, yaa chu.

0: 제시 나타미토 나케미토
1: 칼레토에
0: 칼레토 칼레카츠이니 니 폴란티 뛰어톱치기 아무라로티브치아 유미츠 나캡교치기
1: 장락바뜨다 강베이니 하시바 아메라 샘젤랑고추 Shangye lengi yahu chenye Tuentadi yahu shdubo sengbu yore Yine so so jaga chao shiba
0: Ama, semcha ma cha Nye shingi Na la Amra nimto denlo shiru mitu
1: Ama robo goya mitu Ame shingi yue Kira sama chao sabu shira yore shiba Amara, tūs chūnā jīvā.
0: Amā, lō tēp chī ā, ngō. Ngā nā tā mē, ngam jīmā tō pūlaṁ tū tūp chī gī. Lō tēp chī shī.
1: Amē rāng gyā pio chē chō.
2: Tōs nē, mō chī lēp yu. Ngā tīrī, nīng fū lō, ā wū līng lā gī, sōng shā nīng būsh tō gā chō yu. Pī kē, nīm nī sī lē bā. Lē khā rī yu nē bē tō tō ā.
3: Rāng gā sāp sā chī lā.
2: Yōng ā. 他今天也就，该都结了。

0: kena tsui di sin dike mune tumri ri yawas duwa. Di sin sui ba, mune lelab kyuni yomar da.
1: Jiyab shila, kirange nga tsui di sin ki chichu da, barji tanglu jik sui da.
0: Di si da, di sin dike ki nasho nakuchaya di dengi yuwe da shi. Tsoki di sin dire mar da, kena tsui zingbu chu di gyukchu menza dengi dire chab shi. Tanda, anji ma chay kaan la, tsuchu bhaan chanay yago arshi. Suibo gyuri mu daya thugur ba. Tanda yakshi shu na, shuksum da, yiksum ka na ogyu yo ma shi. Lakwe lebe, sire nal on thagri ba. Diksin tu tsuchay thambi na, shime nyungri zhugur shi.
1: Oya, kochungwe. Tari, chikyab shila ka sumna shi chedu. Chikyab shila, nga zui diksin dike sakwa chi ma zon thubi yu. Kiran kadu so lenga pe thubdo.
0: Yamen ji men sami mal chike, ngar rangay lenga yu yi.
2: Hanzo, ni kira zo damsan xie yu da.
3: Damsan ka zhe a.
2: Halo chonggi ne, zhu gan le deng yi mi zang di ge mi bo yong xie xie ar sa. Zhu ba tu yim som dong la zi xie ge, mi zhang, zhi jik da chok dong la zi gam sa po tu yo ma xie. Si xiu ne meng yu da ni, qie zhu ge tep zi xie su. Mi zang di rin mi ngui zhu chok zhu yu be, kang ba xie ge. Xing bei nyam di ge zub zhu sa zhe rin mi nga kwa tuan xie ge xie ge.
3: Chen nga ran zui chonggi na ge, zhu na zi zwa ge nye ge mi zhang, chin yi la zi di ge. Da xie ne gam sa po ya yor.

0: Salon kan jas chume babran ka chenggu yugi mare. Ni amla chundu. Chua me lo chuda. Nga lo chung ni yi. Mi mi nal nga yi amme be buri. Yine nga yi susu shingu yu. Nga yi lba amme hebda jik buri. Tien la. Lakba shira gyib jige wune gye gyib. Chua me ge nga tam jie ngu. Nga chi jie chujo. Baba mo khwa chim jes gi. Gab du du ni khjes che ura baba. Ni mo ralo. Ni baba ha sha chob ge ti je ril do sha ga chi. Khas khar do ge ga ju yo ril la burbe. Cho me lob chu yaw me ya khare. Su chu do chi ni ore. Su ge shi ni ore. Khar sa gu yo ba khar kun gu yo ba. La cha wo yi she ni yu me. Ba ra ge chen yu be. Chu do chi ni yu be. Na lu ju ri me ne ba ra ge shi ge me ba. nga chu jo di moral khala di thulo yo jong se le bu sang meng ye chu do che bi baba na ge di lo chung ni bu chi da baba a to me lo chi le ma le che na lo le ni se to ma che ba ni mi mu de mura do de to ma nga sim ge se u me do baba ida babra nale lo le yo ma re je na tap chi me sa ta she ge chu di de sam ko ch ye no bsi s baba ta ye no bsi s ye babra la ta mu su ye yo chu se su ye wang sang xiang ju xu su ye xiao yu la ta mu su
1: ji jie
0: baba du xi baba ge na song gar chu da nga song gar chu da baba ge nga ni se se da baba ge nga wang sa cha zai zhe no zhong li shi wa chi da na da bu bi zhe wa jian de zhi ba baba yi ne chuan mei tu da di baba ge ruo bu qi du mei de yi jie ruo bu qi wu de da xie bu du chuan mei se bo dian du ma zhi baba
2: Kunjeti uğrayım.

0: 중모 케이스 아메 nga khwa le chu nge ra sim gi me ba xing gi yi ne nge
1: zhu zhe jing a ke se ne zhu de zhan che bi ne da qiu de sam zhe de yin be
0: zhong mo nga nga chuan xia gong zuo xi bu se gi nge tuan da di ge zhi che bi la cha tuo ne de bi zhong zhe ge le se ne xie mi rang ge qing ye lo zhe ki du ne bi ba da yun ce da lo ne me su gi ling hu yun na ling hu ne bi yu zha le xin da le qi yu na qi si de ne bie jing bi yu zha yin ne qiong ran ye gi la zhe ki du la su tu ya tin zhe wo ne ka ku xi ra zhe xia la ba du rang tuan da tin zhe lo ju zu zhuo zhuo yao shi lab zhe ne lo ju kong chang zhe xi sun lo du xie ya tin zhe tang de bu du qiu ne qin yu min du qi xian de hong zhe rang tu san gi tu yu na le xiu xiu zhuo yu zhu yin ne tang de lo du lo ma da qian na lo ju zu ge qie yao da rang ge tang de tu yu zhe zhi qie tu yu na xiu bi yin na tin zhe yong gu zhe bei a
1: zhu zhe rang ge ka shi yu
0: tang de chung zhe tin zhe tuan ca san Dile nga ran zui kunsob linya zui linjian de sengbi. Nga chi bin, kanzu yo bin ne, kanta kunsob nedun tuwa ma zhbe. Dile nga ran zui nanggu chudu xie xie, ta xie xiang takshi.
1: Nye ha gos. Ran gu zi da xer xie, nga zuo nye rivu. Nga zuo bu yin, ki zi sangwa ki bie ra ji. Zi zio lia sa ra. Baba ama ngui ri ri, ran lia ngui ra ji. Ajia ya, ni na ma suye yo zhe ba?
0: Zhu mo, ti zhe ma suye yong go, nga ngui di ne ping zhi guaya min du.
1: Xie di nye bu yu. Ajia ya, ni na ma suye bu yu, na ngui ping zhi da nye mei bei.
0: Zhu mo, le...
1: Ran la bu zhi mo qi. Le ga zhi bei zhi le, ho zhi da xia ma ri san zhu. Da xi di gu du zhi na gang gu yu nye cha ri du gu. Ran le ga yu xi, zing ma sa ro, nye ran su bu suye su.
0: Zhi, zhu mo, zhu mo, zhu mo, zhu mo xie. Ala nga gudang go, mune yi, nga tante lia ga jing, nga su le su na, nga ranyi yao xie xie xio rung go.
1: Nga nyi pala kien xie ya me, jing ma sa ro, nga nga di na ki zang, lung da xia nye du nga ri xia.
0: Ya, zhung mo, zhung mo xie, ala gudang, zhung mo, zhung mo.

0: Kari, kintu di zhe qinye yo ribe. San hui zhu yu gan mizo mingzai guan mu jubje.
1: Kanda tuanda di, la yag yung senda, shib zhe ne su, nye rang le, sep shira xiewe. Rang a zui di zhe xube, chim zui be lo chi yu song za, rang a gen chi zhe, kan yu chu tu yi soro yong duwe.
0: Nga cho gui chim lu lu zhi yima do, kintu nang chim lu lu zhi me da, di kintu kim zang gi ghe tu zhi. Che zang nye men slup chou zhi, nye rang xie wan chou zha, tuanda di, nye rong che sing ma zhi, di chim gyeng leg zhi, rang ge xing gu yu be. Rang ge leg guong di zhe xin nye yo zhi be. Di zui ming leg da.
1: Na zhi xia, ti zhi ni shen tang ma rwe. Rang ge nga lop su gyewa gi top tang yo ma rda. Nga rang ni pa le song gyem nyu me na. Rang ti rin, di lang zhi, nga lop su gyewa ku kub rho zhi be. Tuan da di, qian bu zhi si ne, qian bu zhi. Qu ju zhi si ne, qu ju zhi. Chu tu yi ge ga liao jie chen tang ribo. Wang sang ge cha jian duan sa bu zhi. Nga zui ge xie sa, nga zui ngui zhi hu zui sang wa qie ba haruo zhi. Nye tang de rang le xie be, ne su sang mong wun e yi, yi ma qie ne wang sang ge chiga yu.
0: Yong a, kien zu gyong hu chu. Jie zang nga le jun bu si cai ro qi. Nye la zhen na kien ge ting zhi ya zi nyu me la, xin gu me.
1: Xing yun. Rang long sabi di zhaka zhe zhe, tuk si xeba daga zhung yin zhung yin zhung yin si. Di khar sa, ni xe huang le, zhu yung an le khala dam zhe. Ma xe rang ga a jia zhe de, gab ki xe, lao xe gne su tu zhub tu si. Che za rang xe xe zi xe, cok ba mu tu kien su le tuan kan da kien ki xo si nye yi. Rang ga tuan da tu zhub tu yi na, mu tu kien ki xa bai ma se, rang ga kyo tuan ge le sab rin ba, cai xin neng xin ge gya chi ji ne, lao huan neng xin gya chi nga le bar cho. Tuanda tu rup su na lam san kien ki xiao. A zhang zha, nye ting zhe lam ne rang ge chui tuan yi ge di chen tuan mei bi na nye u su ge mo yung. Nye tang da lam san lao huan la khaba ge pcho. Lao huan ge chuan da da qie, nye su ting zhe zhu bia rang le chang chu wo zhi.
0: Qin rang ge tang duan ne mi de ma qeb zhi.
1: Ken zhe si xie ne, ting ngan su na nye su zhu ba. Xiam zhe xue bi ting zhe qi le kian na yung gu ma zhi. Mo xin ne, ni lao han cai jie, jie ma wo ne kian ji xia tu bi ne, cuo bei le ge ran cai wu le lao han cai wu zhe, zhe ma zhe. Xing yu, ran chong jie na suo jie yu sa, mi jian qian bu you zhe. Tan de ji suo tuo le ge yao wu cai ba, ga le ka sui yu me ran ge xing ge zhe ba. Xiao yu luo qin le qin ba cha xia ne, luo qin tuan bei qi le ge cai wu ma zhe. Mo ran ge cai tu bei le ge di tan de le yao wu you zhe ran ge jie le tu bu de gui. Yung bo tante le mang yor si rangka xie nui bdu gui. Ri! Tuan da di, xie diu nian bu yor ma ri, shi ba? Nga su, ngui dan jia mura lop xin zhu yao top da nui bai suru shi du. Yin ni rang sam duan da, nye lo mang gu jing huan ni mura cao ba le me du. Le ge dab di xue di qie ju ni, la qie to xue di zhe yu. Di yu hun sab qie bi xiu, shi ba? Xing yu, rang jiang gu di zhe ri, rang ka sam duan da, tuan ngui to nga su, su su guaya di tang lin xie bi sam zhi.
0: Wang Cang tuan da di, ni a jia ge xing ge zhi bei?
1: Wang Cang mi jiang gu ting zhe zhi, rang a jia le xie ge zhi bei. Rang a jia hong sui sem na le, ken zhe si xie ne qin me qi zhi da. Wang Qing lai, rang a jia qiao gu di, ta bu duo rang a jia ci jie xie nui me du. Rang xue da, di Wang Qing lai gu wang mang tuan da zhi ba. A, mi su duo bu yue ni mei ba, rang a jia da zhuo ha ruo zhi. Da zhi xia, luo di ge na le, an mi ken zhe xi me, rang ge ji xia ne yun gu you zhe ba. Rang ge tuan da zu zhu bu shi da, nie jin ma rang quan deng ge zhe bei. Teng ge nie kan ne qian lin xie bu di ge pu, jin ma rang ge a jia ge zhu kang ge zhe wa yue bei ne su chang me, nie qian lin qiu, nu shu yu se ge jia biao qie qiu yong du bei.